0: hakunene mahungu lawa hi nga ve hi makuma ko ti nga sina hi wulile mahungu ya journal damanya na ka le xikhati hi ta ku swa ringana ku hi rhamba hi na ku lori Ameriko Mukumba a ta hi ambela mahungu ya provhinsi ya Nyambani, mahungu ya mixo ya wa zibili na ndzi karhi ndzi mi navelela a Wing City legiginene.
1: Mahungu ya Inyambane.

0: Happy losile hoya hoya ka mahungu ya mishu nyamuntla wazibili kwatruka agosto walendo ga 2026 ti hloko ta mahungu lawa jagimwi gimandlela ka mapoyisa ya tiko ga Mosambiki akapandi mujekeni na gilombeti wako veki deli a mungana wagona mukwana luma provincia ya Inhambane kuye tili tshikaratu tsha ku tsemelelwa ka titambu ta magezi tshikaratu leti xita tsona ka ngopfu a dorobeni ga Machichi a mahungu ma luma ndleni ka mina Américo Mokumba Luis Batista e ka ubasopi ka michini mahungu ya mixulaha radio Mosambiki jaha gimwi gimandleni ka maphoyisa akapandi mujekeni gilombetiwa ku veki dele a mungana wakwe kuma ku andza ka hungu legi na yina kulori Idrasi Makhondela
1: hikwalaha ka ku tirhisa mukwana jaha legi gi tlhavetele mungana wa kona kala a kusudu leswo swi sukela kwalaha ka ku na va nga zwananga ka timhaka to karhi to ka gi nga ti wulanga jaha legi a munyiki wa mahungu ausikeni ga maphoyisa exinyimi xa provhinsi ya Nyambane a Dert Ofumani hi yena a wulaka leswaku bya hava a ku va ku tirhisiwa a tihonya a ka wuxuxi ga timhaka yena a ha wulawulile kambe hi timhaka timbirhi yin'we ya ku khomiwa ka nuna mun'we a ka fonyololo hikwalaha ka ku tsemelela misimbirhi ku tlula mpimo ni ku ahandle ka nawu ka ha khomile kambe ka zavali xikwata xa vanyamijiri lava nga hi ni mhaka ya ku famba va hohlolela tiantena ta matelefoni laha va nga teka a swibiya swa ku tsalangana wulawula hi mabateriya mapainei solari ni swin'wana hi laha byi yileku
2: jaha ku karhi ya 25 wa malembe legi nga boxa munyana lomu ka kolo hi ku nagitirisi mukwana kambe loko ya wona xivangelo ku vi madzolonga home ku kala ku nga zwanani ka xikarhi ka sociedad kambe ya jaha legi yi khomiwile ka siku ta kota ku tsayisiwa hi ubihi legi ki nga yima hikumenini kazi ya xiforosao legal de recursos florestais ka distrito ya Funyaloro lomu ka kumeka wanuna wo karhi wa 53 wa malembe loyi a nga khomiwa na hini 102 wa misinya ya misimbirhi kambe loko a khomiwile sina yinawo a ta kota ku tsayisiwa hi lava vambirhi va nga kumeka na va yiva a mabateriya ka distrito ya Zavala kambe na vona va va khomiwile kasi va ta kota ku tsayisiwa ku a ka ku yiva loko va tirhisile mainstrumento contundente ni ku va bohile a munna loyi a nga karhi a vekisela vutshamo legiyani kasi iki tshama na gihi protesto
1: magezu ya Dert Ofumani munyiki wa mahungu ausikeni ga maphoyisa exinyimi xa provhinsia ya Inhambane
0: mahungu ya kubiha lawa Idrasio Makhondela lomu xipitali kwasanyana lomu ka tiyindlu ta vupfuluki maternidade nhlayo ya vavasati va luzaku vutomi yi ta yi kandziha swigelo na Armindo Masingi
3: a mitirhiyo ta wudaho lomu a provhinsia ya Inhambane hi karhi kombisa ku karhateka hikwalaho ka ku nghana ku voneka ku kwela a nhlayo masikwana lawa ya vamamani va bindzile ku mirini va luzaku a vutomi lomu swipitali kwatsikwatsi lomu maternidad lomu xikarhi ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we to sungula ka lembe legi ga 2026 lomu ka mamaternidadi ya provhinsia ku vi ku luza a vutomi 34 vavasati va bindzileku mirini nhlayo leyi yi kwerile loko ku fananisiwa ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta lembe ku nga hundza ku nga vi ku luza a vutomi a ntlhanu wa vavasati ni vanharhu tihlayo leti tivisiwa a muvhulu yaloyi hi Carlos Khosa na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta wudaho lomu a provhinsia ya Inhambane leswo la ka mukhangano wa dokadokisano ka siku la ku hlola leswi swi nga vi fambo wa ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we hambe ni ku lunghisela a ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we leti ti landzelaka na a wulele ku leswaku i fanele ku a titlhari ta wudaho ti sangula ku cinca mapimisela loko ku cukiwa hi vamamani lava va lusileku a vutomi lomu ka mamaternidade ya provhinsia ya Inhambane
4: byi karhati xa xikulu swinene ku sa kuma leswaku for example hi xifananiso ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ya lembe leyi nga khalodi ya ku sungula ku hi luzekeliwe hi 8 ntlhanu na vanharhu va vavasati va tikeki a lembe leri hi luzekeliwe hi 34 ni munhu wa mamani ndawu iku xikuvala mimitini ku xikuvala ka tiko nda hi fanele ku va hi swi gondza hinkwesu swa ku hi nga enca yini ku va swi nga enceki michumelanga yile hikusa ya vavisa yi ku kumeka ku xanisekiwa lomu a mimitini kusa a mana loyi a tikeki loko a suka ya a xibedhlele le matirhindani a nyimela ku va a buya ni n'wana kwalala ni andyangwini na yena a buya na ni vutomi a swi leswi nga humelela ndhawu faneleke ku hi gondzisela ku hintwini leswi hi faneleke hi enca swona ku va hi ya twisa a matirhelo lomu ka mamatirindadi masin sawudi
3: Carlos Costa ivi a engeta a ku lomu xikarhi ka planeamento familiare a mitirata wudaho yi kona yi mahatiro hambileswi bya ha tsondzomaku
4: a planeamento familiare ya enceka lomu a enyambani mai kani swikarhato leswi swi fambelaka ni mahanyelo ya ntumbuluko ja hina va Saudi hi fanele ku va siku ni siku hi gondzisa lomu ka masin saudi mapalestra no mamacommunidad swa ku a parlamento familiare a hi ku tsimbisa a vanhu a ku va vatswala i ku va vatswala hi nkama hi xikhatelo swi faneleke a ku va va kuma nkama ku va va va hlayisa a vana lava va nga na vona loko va vabya loko ku ni vutomi va ku va gondzisiwa xikola va hanya va ni mahanyelo lama nga ni nsimu
3: ku vulavula ka Carlos Costa na ku hi murhangeli wa mitirho ya tawudaho lomu a provhinsi ya Inyambane
0: hi wulile ku vuleni ka mahungu lawa lomu a provhinsi ya Inyambane ku yetile xikarhato xa ku tsemeleriwa ka titambu ta magezi xikarhato lexi xi ta xioneka nguvu a dorobeni ka Machichi kota ku amba ka Horacio Romão
5: ndzeko ku na ku tengile ku kumekile na ku karhi ku sangula xikarhato xa ku a vanyamijiri va kumeka na va karhi va tsemelela a tintambu ta magezi aka miganga ya ku tsalangana ka provhinsi ya Inyambane a dorobeni ka Machichi ku na ku vonaka nguvu xikarhato lexi xa ku a vanyamijiri va kumeka na va karhi va tsemelela tintambu ta magezi a hungu leki tivisile ka mitirho ya Radio Mozambique hi murhangeli wa ku poni ya u phakela ka gezi lomu Nyambani Teokilisi hu a tlhamusele leswaku hikwalaho ka vubihileki a ku poni ya magezi yona yi nga va yi luza ku ringana ka 2,500,000 wa mametikali a tlhamusele leswaku a ku fambeni ka lembeleki 20 wa timhaka ta ku yelana ni ku tsemelelo a tintambu ta magezi ti nga va ti woneka munyiko wa hungu wa kombela vahanyi va provhinsi leswaku va kumeka na va karhi va hlengela lomu ka ku wonelela a tintambu ta magezi va tlhela va wuleta lava kumbe kona va karhi va famba va tsemelela tintambu leti
0: hi bongile Romão a ku vuleni ka mahungu lawa hi rhamba ina kulori Avelino Antonio ni mahungu ya ku fambelana ni mihlakano ya ku tiyisa miri
6: a mitlawa ya bola leyi yi tilongiselaka ku kombekisa provhinsi ya Inyambani ka mihlakano ya ku tiyisa miri vana na va swikola yi ta nga maheka kusukela 29 ka agosto kala 6 ka setembre chimu cha tiko lomu ka provhinsi ya Inyambani yi ve yi paliwa wazina loyi ka mihlakano ya ku tilongisela a tlawa wa bola hi rhambuka chinuna wu paleliwe swigolo swimbirhi ka cin'we hi tlawa wa akademika wa Machichi a tlawa wa rhambuka chisati wona wu paleliwe swigolo swimbirhi ka cin'we hi tlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu leswi mugachisati akawalo wa DV ubela campeonato provincial wa federado kambe wona nena ya bola lomu ka provinsi ya Nyambane a kumeseni kahle kana wa mchukumisi wa tlawa wa zwikola yena Carlos Papasiko ana kwa nga dzukanye kuva palelo hi tlawa wa DV a tshali simile zwako a tlawa wapo u karhi u gondzisiwa ku bela ka swi u chikela ka majogo zwikolari na utile
7: leswi nga swi lava ku va wona ku va ni capacidad muni mazi va hi kombile ku a siku va tikumana ni vatanga ya vona va ta bela zwa ku tsakisa
6: bela rimini tivani wa kanza ulu ya ta gonzu hi karavile gigi lungisela ku a mitlawa a kombekisela ku tsaka hi leswi a mitlawa ya provincia Nyambani yi nga vei kombekisa hambi loko yi palelwi
8: sentimos que estamos minimamente organizados vale a pena continuarmos a fazer esse tipo de jogos de controle
6: nakona a ndzawulo ya ta gondzu yi ve yi nyikela a tibola ka mitlawa yotlhe leyi yi tilongiselaka ku ya ka majogos xikolares a tibola leyi leti lomu ndzimeni ya ku chukwatisa a mitirho ya ku tilongisela ka mitlawa kasi yi chikela ka majogos xikolares na yi tiyile
8: hi nyikelile materiali ka mamodadadi ya football basket handball ni volleyball kanle zwa hengi manga hisimama hiku nikulavetela kasikuvi hizvi kota ku ama seleção ya hina ma treinara na ku na vatsamisiki
6: magezu ya Belarmino Tivani wa kanzaulu ya Tagonzo na ulaula hefambu wa kutilongisela ka mitlawa ya provinsia nyembani ku ya ka mapalisana ya majogos escolares matanga mahekalumka provinsia nyembani kusukela 29 ka agosto kala 6 ka setembro.
0: Basi mwingi situ wako ranzeka mahungu ya mishu, mishu ya wazibili 4 ka agosto, wale mbaga 2026, manjimalaha. Walongi selo makhela mahingilete waha mina Ameriku Mukumba, Luis Batista, idhika ubasupi gamchina.
9: Muzile mahungu ya inyambane.

0: Hilo sila mwraza mkiseti mafambela lumu ustaratu inika siku ga nyamunga la hitaku hita mchikitsela longu loku ngwani lowu utaku ni tsimatsima ya kula kutiva ku Vic gihunzila ya kuhambini kumpela ka fiki zifa msili kuyini hita mafambela lumu ustaratu ini za lumu ganga utiveka kukota inyambani. Baba Dikusano Matsimbi. Ivi kamisho nyamunga abula ni mtiri ya radi Msambiki loko hilo sile kasi wa hinyika afambo ni mafambela lumu stratu msa provincia kafi gihunzileko. Hoi hoi baba Dioklusian.
1: Gichile kani mambo hizo wana hibongile. Hamolilo mtiri ya radi Msambiki itako ita hinyika. Kasiku nyamunga kambi hita ula ula mafambela ya lumu zitaratwini. Viki hita kuhita gishola, hita ulaula hiviki gago sukela 24 kuyaka 30 ka julio wa 2026. Kasilu kuhikari hichuga kumarisha ku ka provinsi hina Nyambane, kuwe nilitzako ka vikilegi kukala hinga kenganangi ntimango. Kasilu kuhifana nisa kumarisha kukuna niku hambana, lukuhifana nisa nifiga kumbela hinga kumene ntimango timbiri. Makuno na legeviki inga kengana ngenti mango rikumeka na shukari vitsakisa mintiro ya uonele liga shitaratu kasi lumuka provinsi hina ya Nyambane. Hii tsakile kasi na hikari hisimama kuula ula higonzi selelo kusa hii kolo lipa kumihanzulei yikumeka hikwala haka gonzi selelo yikumeka kuna hikari mahiwa hii katenda utakutzalangana lumuka provinsi ya Nyambane. Hii mahilu kuringana a kumi ni gingwe ama palestra. Ma palestra lawa ma kumikile kuna makarima nyika gonselel. Ka 8603 wala wakufamba himi konzo. Lumushkuli ni hivi hinyika gonselel ka 1008 wash gonzani. Laha kunga hini kuringana a 23 wawa gonzis. Awafambisi wami mwava ya kutsalangana. Hivi mahama palestra kutani a gonselel yinyikilu eko. Aka 6881 wabachembeli, 799 wabafambisi wazitututu. Kasi awakilele wa mimova, wakilele wazitututu wangawa pasajeru lao. Hiwe hinyikela gonselelo ka 20009 wa pasajeru. Lumka mimova lia kumahasha apa, kunene wafuneteli, hinge wako brador. Hinyikele gonselelo kansha wiringana kwa a 1465 wa wakobrador. Luma bazarini, minturia hina ya hasimama kuchikela, kasiku nyika gonselelo kawa shavi ni washavisi. Nguvu kama bazari, lawa ma kumeka kulu mkajutaratu. Vikilege, gonzisili, a 674 wawanu luma bazarini. Kasi hile titi mahele ya kuhikelo kagonselelo, na hikari hisimama ku gongonzela lisha kuwa kakunene. Nga gongonzela leisi ya chokari. Ka tinda uto kile tifamba ukatoona. Ka vokila wa enzelu wa kuhima puisa ya transit. Kasila wana wata wata ula ula. Hizo kari lisha nga hifunaku. Laka kukilisa lanzako atimango. Ka asamuwa kuoneka. Aku kala kukunipa atisinali. Aku kala kukunipa ama plaka ya kula ula velocidade. Makuno vikilig, mahili kumi ni yingu mintiru ya kuhola, akututumisa mimova, laha kuholilu ya kwa 82 wa mimova, kasi kumi ni imbiri, vanyigilu jikatisu kuweva kumilwe na wakari wa tutumisa mimova. Hitahili kuhili ni kaviki, mbilo kuna ukari kuwana kila shwa kuhila kaviki, katile gigi kumekili na gihela kwati, na gona wakizangu hikumana ntimango. Ina ka hisi chili vanhu va byala na vafambisa mimova. Hisi chili kuringana a 169 wa vachembeli. Kasi a 4 angamune va kumilwe na vapopiwilwe va khatisiwa. Kambe vanharo ka lava 4 va saselwe makarta hikwalaha ka kuve va kumilwe na vapopiwilwe hi ntamu. Hi chin'wana chikarato lexi xa kunwa byala hi vuya hi khoma tivulant kwalaho. Hina lava hisimama hikombela a vachembeli leswaku loko ya byaleni u nga fambisi mova, kutani loko ya byaleni longa muchembeli kasikuva a ta ku vunatela a ku chembela movha wa wena. vaka hina hele tihiti maheleko a vhiki leyi hi tlhelo ka wonelele ka switarato makuno loko hi ya magamu hi tolovela ku siya swileletelo xileletelo hi nga navela ku xi siya vhiki leyi hileswaku ka zwala ngopfu timhaka ta mimovha ya ku famba usiku yi nga hina magezi makuno ha kombeliwa leswaku loko u swi tiva leswaku lomu ndzi yaka kona ndzi ta famba usiku ndzi ta vuya usiku cuka movha wa wena malunghelo ya wona kasi ku ve u famba u hini magezi wa wona movha wo kala magezi laha xitaratweni nivusiku i mhangu para wena i mhangu para van'wani lava va kumekaka na va karhi va famba laha xitaratweni makunu va kombela ngopfu leswaku hi secha mimovha ya hina a malunghelo ya ku wona usiku lava va mimovha leyi yakekeke ngopfungopfu yi kokaka leswaku matirela kombela leswaku matirela ya n'wina mavhura hi kombela leswaku matirela ya n'wina ma hini mafita refletora lava ma kombekisaka leswaku ku na ni cokari le phambeni a ka loyi a taka hi le ndzhaku hayi lomu ka nkama wa tihunguva ka nkama wa swirhami a timixo ta ha sima mativini tihunguva se ma va ku kombela leswaku loko mahaleswo a hi lumekeni magezi a hi lumekeni mapresensa kasi ha swi kota ku hi woneka ka loyi a taka hi phambeni hambeni ndzhaku swonano leswo swa swi kota ku tlhelisela ndzhaku a timhangu hi leti nga la ku tisiya na hi karhi xiwa leswaku nga legi vhiki kambe hi gisunguleleko gi hela ku saseka gi hela khwatsi tiva hi kan'we leswaku hi le ku heleni ka hweti a maphaketi ma tshukaka man'wana ma vanga timhangu gi cile
0: hi bongile Dickerson Matsimbe hi swileletelo leswi u siyileko na hi bonga kambe u nga la a vhiki legi hundzileko ku nga voneka timhangu ta mimovha swileletelo leswi swi salele ku laha kasi hi fanele ku swi londzota a provincia yi humelela ku nghana hi londzotile a swileletelo mafambelo lomu switarateni hi longola ku nga vimangeni ka mina Armindo Masinge gichile
1: gichile.

Brenda Fast ni gisimba nyakuye akuna matata akuna ma problem udunduruga na muyembyo wa yipale yuli ya zone na Brenda Fast ruzidu wome ku mahungu nya sigaratsi na kunisi pepikisa mapimo ngiza po ni overdose ku mahungu nya kubana tumisiri ngudu sipepikisa mapimo sigira kuvega samanika anakuluso wome hina ni 11 horas ni 12 minutos ngulenika longolo kunya usumbudwa ni Alexander Matsimbi wengi sinyawadi.

0: varimi va distritu ya Homwini mujipanungulye inyambani kau vatago vana kutwaziswa kisikime nago ni uhingiri. Utwazisi uu wakukumba makumabili nalibandri na moyo varimi varumba gulukumi na moyo mitsangano. Yudu ya kuhuga mikika ya jinzingiri, kovani, mbenyani, zakanye, mbingwanyani, sefani ni gija. Mutangiri nya tsangani nya varimi mujipanu kuduki nyambani Saidi Amelia. Kani kukuye mitumye yi ya kukirega kasi kukoza kuvi mitsangani yi yiti mari meru yari nyayari kukutumisa uhingiri. Kanga kutsamusea ka Saidi Amelia. Morimi wataku aziti kukuye marimero muni yari mafanikide kuwe akira gasi kukoza kuwe amana mibinzuri nye yari.
1: Leju jizu lava kuhiku antirulowa urimi o lomuti kweni kukumeka kufanana kama direti entre vavasati nye vavanuna nye tijove tukuma akufanana laka mia tiresela nye mamahela ya zilu soo kilezu zimahe wako mvunguvulomu ka kamasimu aku bakuma na vonao avavasati na vanyi maduati titulu duzu da aprofitamento de terra então porque zikona sihena sitakuna suoneka ku avavanuna hevona vatselelisaku ama titulu hi mavito ya vona loko vanga hekona la ku suhani ama kampanya la umama wako imufumu mata mahi pukwa porque baba wa muta na kona. Então, asuena lezo a União Provincial e tira lumka ku zi hunziwa a askaratu lezo kukumeka ku wanuna nyuasate na vanyi madireti yofanana.
0: Mutangiri nya tsanganu ya ulimi umunyambani Saidi Amelia na kuganira kasiku utwazisi urwa ugirago mara nuku uhingiri utwazisi upedi kugaritsi ura muhunu wakuhigisa kugaritsi ura mindru. Distritu ya Govuru mujipanu kuruginya mbani inatuka yi bindrisa mitengu nya binzuru yinga mwegisera kugana nguye yi yikumoku kabu nya govindre magumaviri lalipandre mwadu magumimazana nyazi tronada nyasiru nyakuhozi nyakuzirangani kugajigawa nyakupere disritu yiri hizi kuziri kutovera tengu nyakudingani li kumina mana magumimazana nyazi tronada abu sivira mavira zinyemba ni mifarinya kizuzi nga umanega kuzina kubinzulu wanguzu. Mutangiri nya mitumu nya urimi kuga distritu ya Govuru ne Awusuni Nyanara samuseri kukuye nangu nya uwiri nya urimi kiyuka siku uoneka nguzu na ubinzulu wa mitongwe ista kusina kusakisa nguzu varimi kuga jipandrikire simbari honi ya bana kuna kuni kili mitaru kuga kikawure
2: Lumu Govuru chaoneka kuhibon kama ortikula. Na hifambelana ni na hilanzelela a magizula wa ya president wa hina Danieli Francisco Chapo au la kuku kadamuti tenki huu ni pelimenju jipanzana chaku akumaha pelimenju matawanyana pra kuhunguta kuhi teka mali ya hashaba matawo le merkado ija uoneka nguvu nguvu lumu Govuru in particular na vila ya Mamboni kwazi kaki ntali yonki ya inga kuna kuna ni pelimenju kofi kuna ni alfasi kuna ni hawa humesi mali pra kushaba alfasi sava o mesmo mal para o chamar couve porque João que já lá caia e do resto que já famba muito bem cá angolé a tirarme senão
0: distrito de Govuru inani tengo nyago vindre ribandre nem mais uma coisa mais ana nyavarimi abu mago mararu

futvantena national dzese zore ni 10 minutos kuna ta misungu ya mahungu mandotola pango chikati cha ma dzese tiores dzese ni 30 na uya ni nongonoko wa kombomba ngo wa mami unota ni Sandra Masango dzese tiores mahungu dzese ti 30 belangu nyumbani ibula dzoitora zvimambi mahungu zvinota nawo kuti misana wofoto antena national na uya ni matimu nguma dzoitora chine 20 minutos kuna landela chigava cha uchange kalama dzoitu ni 54 chikati se nonengela ukhala kwavoto ngulimbila chiputukesi Paulo Masango ni Marcos Pedro nguvana wapangalati vaku ka tsikudiwa da munu 4 wa agosto.

0: ebonyile dai na ila ukhata ka sim inka sigondo siunga mahasa contabilidade tshaji tshinga ku mahaka siku saula ndzila iwa
1: tuma da tingu tu mais ata ku wa ku ndu uti tsakela to ma uti lava miyo se ni gela mchifa para na dina vala ku ma contabilidade se a tinga no ti vara ngot i male si dulu vara no valinga zaini inga ni kujetela ku ni vani lako ma contabilidade se internet
0: a ri do ma uri to ku chilo ndisa mtsila ya contabilidade unga thoko humela ndi ninga na mali ya ingana
1: oh unga humela so tosi tlave ka sungu tosi tingu toda se tu ma ku tlave ka sungu so dini msungu nga mali di dot Jinga din sungu din ma plan ya bo nga humelela si.
0: Se udi wa msikati ya thuka uveni kuthava kama siku anya sa vathuka ya tona to vaengetela vasikati kama hichila ku wona ngonombo ya kona majangona mangatala manga maha contabilidade. Waya thuka ukhata uveni ku kanakano che inga thuka ne amana ka tla sala ni hichi gona ni cha umwe yo ndwa no kha o kombe hichi wa vararu.
1: Khadi thavis. O khona loko hichila to maha Landicela, todos na te cotang. Então, se ele landicela, porque na te lava, então. A mim de noca, se o cuemos de nan, nem na tola para te.
0: Mas disse que alguma outra, de nan, betumela, nem sa.
1: Não betumela, nem a cona te. Na mana cona te.
0: Gutona. Se o de cala te loma ha te conta, zato trova se cate hippie missa tating. Hippie missa mtino, cut lava, cata univana.
1: Nina yomwe.
0: Ukata unapi misa mwanana kutilari litiku Tiu nga mshavela saa guma Unipi misa jita kunabi kabjani mtini Tati ngiti hipimisa kuhidua wasikati Hidi mtumuni kambi hipimisa tatingi Kuna kupatela tikonta niti mhakata ntini
1: Eee Kupatela ne inga kupatela ngutu Kupatela unga tsuka uonda ku Eee kasimali nga dinaya kasiniwekidi kanjani Se udi mtumuni tendra tantu o dintin tendra tantu tengo za ku separar a mali o mara com tumuni para kota ku chani o i santin ka wena ya kota ku shasasi selaka ka wena wena o ambika kadisha ora ka familia wena yoz tuku ora ku ku ma contabilidade wa bang por isso ai po diran mali ayingi ku ne ka na mali pele ai ku sala ku gera no mali ngita ku no bana yo mali ka mapaketa mina i no di navela sota ku kasimala kona va maisa ku tsari mpesa kwa kuwa mpesa machikula ma maisa kanjani ku zama mpesa makula intanto ma hetela kana ngonto ndila wa to ku ni kota ku into ani konta ta chicken ayo ni ku ninga mpesa wo para awe uni financiar o pota ku uva udi sungu wa mpesa minta nguti ndila wa kani ma hina to kota sinku separar e ta la veka funds
0: se uji tsimbela motsimila wo kona kombe ku peka matimba kombe ku ula kuengete la sigondo sa wena ucha mana ni maja matuki mavi ni kutawa ukutola kota wa msikati wala towa sikati hinta tingi
1: wana pani wama tufu kanise keta siku sibani pekete mapika timba panu kota kuketa kutumba kumni nga shigonda ii nunga chetisa mashitaji probatora mina mash kanta amino tula kwa wacha tanda wetu maya kanta wa nutula funzi wacha ntumela wani tumete
0: makulega wawena wamaja de muso nga bela sala waku unise kucha waku ngoti kwa ati kombi waku unu kukudishprezu kato wachu wamsikati awono hetela mkama dwe
1: oh wani ngoti kwa ati nji kana ati sala nkamena wako na wani pwende mka salamini wawasikati ngwane kubangu pindu wawani Shikola nkati wawana watole ngutuni anika magezi kati nyumba. Se wasikata dikona ni wakona kasa utatuma chani hano timba uwa ni blog. Se ahi kukona atu mkona ni bon. Se wakona ikursi ya atu wawasikati contabilidade si. Ndangusi wawana nguya kusaka ni magezi. Sipe kama posti. Mayewani nguwadi wati be.
0: Kona kuhambana kakuma tenderela.
1: Nao. Kuna kuhambana kafana funti. Graças a Deus, muito curto.
0: O truque o panda msungu ngo te conta, o roca mtini, se ele encama o bula nem guanana, com o sacara nem guanana, o noite. O sinan imbi, moja, não lá com o mula, mas o ruim, se msungu te conta, te carrume, tumune, combi, coinha, o estachara, o conote, se te conta, te rum, se ninga tuga nem mana te marca.
1: Se o homem não tinga, tinga marca, tinga marca lá. Wano ku awintu uwa uzi chukolwani. Utu daku uwe kan

0: kwa hiule la guzinyani, kwa hata hinga omba nyasi na gondela kuma hachibehe. Ina ramba mami Suzana, unatahikundisa kubika chibehe, ambini kumana mtu na wakona.
1: Uchilangu hamba chibehe, ukatangorole la ukusu, kankamolo wa ukusu ule. Urolela uchitamba. Urolela kutovanzela, kukarolela uduvanzela, urolela ni makamba, wana ule uwa kwaze, kumbe uwa chitimu. So uvanzela, uyaneka. Udianekile uoma. Uduomile, uteka ukusu wa wena. Uweka, utela ulogudinjira tuja wana, utela achira tuka wena. Kumbe utela mga masaka. Se uguita. Ujitola drasin la kubika nga kambenga kwa ligeri nga mbika kukusu ubika mmomeka kukenu nchimake ndiche chidoto se uhehelena ndiche chidoto kumbe mungu ngoma uduwa hombe keno ni ujitulu se uhehelena ukusu wa wena udehelete uloveka muka tikada tuwa chupinti kadita tuta hombe kumbe muka mabanyeru ni mabanyeru Tela ukusu wa wena jaa. Udi tete. Kwa zutanga kukulela. Kumemoyo hela kula ukulela. Kwa ukulela ubasi. Se utela kakadi ya wena. Uwe mkadi bangina na wena. Utela mati. Ulove kadoranti undia. Ujitela nyasi mangwana ni minova. So utanula usuka.

0: muchisuka hale kusuka hale a nyaso kune so samare dire moshkitera twa matumisako ya se ukula basa ichijare dile para ku mabahale a kuzwale masimane ke mukachibehe kale ti thumisa mirava ka molo wa chikale wo malembe mangapinda kusisawani samare dire manje ku kwase ku thumiswa maridi moshkitera uya matumisako maridi ku hikula u hikula iku lava ya yipha ku yayiphenga ni nirendi ku lava yi nga zumba kale ku ku hatisa ku ni yale mavharukaku ale ni matumisi ni nga ri dya yine ni va ku phepha ku se u teka ku leka ku ta pervhela tisuna wila ku ni ya yo sakala le se u setelanyana ndhawunyana wu wila u kula ri dya wena yi basa cinja u ya neka se ntawu disiwule di wu suka wu ku swona mu suka wu ku swule u ri sukile u tsatsata ti ku n'wi tsatsatatu wu ri reka mulengo wu ni mati kumbe mo suka ku mu thela mati mule muka tikulu tikhusutile se mu re u reka ni tikhusu ta kona u thela mule ka ri dixa wa u kuwara xa wa kuwara wu ku swule u li wa kuwarile seja kuno wa bika nga kuni wa kundoko na ntona nga ku kwalikeri kambuje ane na bika hi wa u di do go dona na ntona kambu wa tela u puti pronto u thivela ndini wa wena tsanze ka tikhadi ta wena ta hukuso u bika tshibecha wena u ngula ntona u donga u ngoti ntona u gwita xhako sala ntu mo thivela tshibecha wena u thivelela xibehe u thivela ti ciza xihuma ximati ta xipita hambi aka mbaba ximahambaba wo banga n'wutambu hi ku hala twasele mbanje u cinci ni nga ni kona u ci tsandzeka u tsandzeka ni nga ni mati ya mati mixo mase ha ku laha nthumu wa tikhuni ku laha tikhuni ta tingo u thuma ku thivelela u sikumisekani u thivelela xiza xibanga ximahambaba ndi mahelemba bo tonto ha se hawa se jibangi xa se unulela muleka tikhadi mule u phatekela mukaka ka sisele se ku siselo sakali so karala se para mati ale matsobale se mati sobile mati durante un dia u konga nya so ndo se jibon se sobile xa se u phatekela xirato u ni phatekete ha xirato ku ve ku ni ndi ku la ti migingwa u veketela migingwa wena ha xiko a ku xibehe ku xi ha xirato u veketela migingwa wena hale se u mauu xa se xibangi be so bambatela xiapretete u ma ti phaphatile u bambatela u veketela ha xirato hale ku ve wa thivelela ndilo kulo u swi thivelele xa sila ximati mbungu pronto ci woma xibehe xa wena xi ni womile ta boxa xi ni tiphapa u thavisela ka munu hambodi u xi leka ha xirato xo xi leka ha xirato xi na bava nguwusule u lava kumbe ni badi na wena kumbe ni panelo na hombo beta muka ni panele pronto u hambile xibehe xa wena.
1: Gondzela ya mabulu kumbe gondzela ya gozinyana hi nga kondela kuma ha xibehe hi ya mutona ni mamixuzana hi nga tivinga xibehe xatu hi lava gemeta minongonoko wa twa nyasi minongonoko wu nga wo xitsimbitiso u tshumela wo bindula yi nga ni Sandra Masangu Louis Batista tikonlani ka michini diswiti.
2: Wasikati ni ku andza.

kama 17 horas ni 14 minutos e tipo o change a rua o acutani classic north classic north em viva como ela moca província e o aí em ambani a baua kaunga umbu o cadê da 2011 madina ya wikasi Dalton Obadias Matimb mwakuni Palivio George Kumbani hawa wakasi vanga Tisela Chenji uwa tini ngutu tindandu atiwa vanga maneka vajichaya amuwa kamitumuwa kata kuna vajima kukela idambida 2011 ngatinga msatona tina nditsota kwe mhumu ba imbi mwewo vajiwa kungutu amuwa mwalitukuni kwa hawaka mtumuwa wakutakisa vatako na vajio maha nikola kanyisa tukulu kuchiza 7 horas ni 30 minutos inatani bela mwenyumba ni hibula kasi na huya ni uchenji huwa wa kutani tabazil imbi kasi wa litikudatu da Msambiki kalikakona chichayangu tukambi kuhunkuwa se kaha vufumingu tukaha chayangu ingati angadi chichayi satona madembi manga maneka machipind lizimbala nampela ni kama tapazili uwa nga vele kuwa kasingu kudidambi da 1975 litsiku 24 wa marzo dropan da chichayi provinsi ya Gaza.

0: Ina maneka chidana kongu wafu wetu wa bilu nyankundela chitani belangu nyumbani hibula.
1: Belangu nyumbani hibula. Nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Belangu nyumbani hibula.
2: Mutona wengi sivara lumsambiki hoya kwa nongonoko belangu nyumbani hibula. Ditamana disungukati da hombe da kona mua inyambane dina hana nga ichamusela nga umane
3: mekilina Rafael
2: mekilina Rafael gilundu umela chilundu ini
3: kakotara magudunga nye
2: mekilina chilundu nga ichamusela ngu uhora na waku makulelo aku uvile kidungu madembe muni ukulisa kuchana
3: madembe paramistikis. Tone nga chama lakanyama dengwe mpurima tata wangu era complicado. Omona masenala timhika atata kuno mfundo zwe chikolani. Tibela ngwa mpara kuno chidawo basi mpeketelani aha kupandiki kubandiki dawo. Mukeno pole chintula chikolani tene tula cha wala cha ntikhawa zwati kha.
2: Udu udinela tikhawa.
3: Oh, tanga kha iwone mwanangu. Ukhoka ngwa hawa ante ane kame ngombile para ku ane nokale che. Acharisha pa pete yoko ya hokao ile ya hombela yobwe bwe ya hombi yoko sinto
2: ifene
3: ifene ya loko chitaka nonga chikuwe inyone keni uzusana tsikiti ala kuzema ku haka para tu
2: para kupeka ukwanti utu woni do mama kilini
3: ani oh swana woni ana kana yamba madembe ngana madembe 60 izi ko fatra mishi manya para kompletar 70
2: Stentan.
3: Sim.
2: Mas um gajo tipo, um gajo de guerra.
3: Você é muito gabriguanai. Mas sempre a chicale.
2: Sempre a manguiza.
3: E a manguiza. Quando a franco nada. Por isso a gente não entra com a que não é defender de tudo. Quando a tumba nem tua homem monta.
2: Stentan. Mas um gajo de uma mesmo a beba fana um gajo de missa.
3: Ah, é tudo a cara tranquilo. Agora nem tem a com monta, mas o nenhum com quatro anos. Quando o nenhum com nenhum merda caro chan chala aqui nem a tal para enxugar da curtição. Ana kana ba protisa mera sakala karta banna ma nchaka bana ima mara ku sachin yes
2: nada
3: nchi kombera khane ninga ni prancha ni eh tisa mera
2: ula kuti shave shaiso bona
3: ninga chito gwenda ku kasakasa so sepo sakuja ye ninge mashin ngachi sama ku tungola nkwati
2: hechi bona kutsena ka uhorana kwako na wodi bota ngutone ta mitumo yako
3: uhorana uwa ukena
2: atunga kulisa ton
3: ina ngutondo mba kutokana horana ngono kuli masikana ka siwa uhorana kufana ako vavuzwa ko horana ku uhorana wa tsamba ana kana ka oziva porque neta zwa kana kuna ne ku khona kuna ne into hanya ko nithu kamba sha parisendi ma dembe nyana ya ku woneka nguntam
2: ukade kuna mororo wa hombe sha
3: ho
2: udini ma dembe mangono pelmenu
3: ma dembe ndi mukama 20 dalian
2: 20 dalian udinga tviri
3: ishi ben
2: wo hemba
3: kana ku hema nguntamu
2: ujumba siho
3: nisi siho kuna kati tata wale kuni chinyenyesa nikulisidu usiwana tatu wangu achini shanisa ahambani mamu wangu udinga dinkama achi ahambani sini kalibasa nishaniso nga ama drasha basi mamu wangu supera nikola udini geripena nipirangu ponta tatu wangu ane eran juni juni tupu tatongo lokudinjoni jone ani azisula jone achinsiya ni mwanana.

0: mamuangu anu mwalanda wa kirezo wo satameta kirezo ane satameta ku e asal achikulisa lokwanu kuliside ni ngulu kwanyaka karanta shama mabringadera adenga dokusura kuti mwana sha akubulilo kanga kasala shi mana mibungu kanga siani mbangu kuluveta asala mungu achi mabringadera achamukira mimba yangwa achawe atate porque Jonia Carl vai chamar com vai chamar um ano e dois meses, não é?
1: Um ano e seis meses, 18 meses.
0: Era 18.
1: Era um ano e seis meses, total 18 meses. Era 18. De dembe nem half.
0: Isso acha o erro mandou que ano já no kinki acho que como aco queres que a cada kinki tal mande chamando quando 2 meses de humida hands. Acho que não comprou isso com Jonia Carl, ele coitado se anima, tinha se anima se carregou. Ucila mana shanda pulgari zokoni utamana kuingani rekala matihali shanda utamana kuata ni chipela kuchalas sifuri nungu tatongo kwa dunungu jana tama kwenye ani na huan atala kuzokoni shanda mama ngo adimara kudawa porque adogo sibla ni tu bahanya kuvosele ninga ni mwana wa atumara kudawa ni chete kwa ni cha toto hali sana chipa miata cha pasi nguko machika ni tate kuchuko maparantula kuchuko Mama was bilang mazuru kena, aja shan saya kan salah. Tukar masuk di lantai lantai jual santai, tegon tu laga kamu muang. Tukar masuk kena kat lantai, tegon itu merah perjaga sama kan, cikar kawak. Nici san cukulang gus.
1: Bukulah dek kawak kuah.
0: Nukul dek kawak. Masih kan pakai lampa terong perjaga kan, an laku cida ya cewa. Aja kan laku cida.
1: Uvelek itu ganggu.
0: Uvelek itu ganggu. Jama mungu alamba kuomba intuli porque intuunza era moyo wa pursuri. Mangasi zanda tu wangu an, achele kusara halipronda. Mangasi shukuembo shingani heta ni shansi kini. Nizani shukurani nishoka. Shaa tu kwenye, tukene na kani chani kama kani gani dipindo kani gani tuotaala.
1: Ee hila kwa nguo nanti nguo nanti maya kuuwa ukulo peka ma vinti talu dunga di virish.
0: Virish.
1: Tishinga mahenge tu masuku.
0: Eh, com dez até 10 anos ninguém. O anzoto como anda o amas se sombra não com o camu, gosto o ano o acolá né as né premios com comentar 10 anos as comentar não gosto. O amas rico na chata o banco na mão do que nem na cor vai estar seguir da cor. A tenha assim temperatura o ano. Mano mas o ano o ano engana o coacho mato que nem acha está ganhando o cole. Aje sana kuzungumza ni sasingai, aje ngao ampeka hawa, eka nene ana bela picha, utepoe. Vokuli sana ngoku masiyo mikole, kwa kulingu haka kwenye nimana, sana chukama na gadini shikani, eh, era kupa.
1: Kukula tadi nene ngoku peka mapindita rudinga di virus zivu usizivani nini?
0: Kongo na polisi, tenga kurisatoa. Polisi mapindita anu kumbiki nzi anu majeshi, kila hii, no. Ato kubela kwa kofir limo mbichi karatika ngunda. Udintanga nga tayo manichu sambahali. Una nifanya nyana gata. Asi fali, bachi bela mwala kasila kupepepepe kwa siku.
1: Kituri.
0: Nichani. Nisungoma na utiperungu masha gani. Sisa kusunga mchi waya. Siku tindindu wako usigadi inga. Hibedi yato chisinya. Ora kubirgo mende, aku ubirgariwa. Uta ubirgaru ni mwana wako wako. Uchilambu chibela kumite yao. Kula kuzetu kuulambela chani mwana ana. Ulambela chani mwana wafanu para chula chani. Acha peka njiveka. Porque era na iwa kona, era tumbunu kwa kona iwa. Kali kako wana kunga dini respetu kunguwa.
1: Hakuna respetu kungu?
0: Aha, ati manduwa iwa na. Ana kani uwa nipe. Apukunu kumadali kani uwa nipe. Incha nisha maiko kawana. Katanga ya wana na iwa ma pirmishulu wa ma kani. Wadinga kwa iwa ana ni. Kana ni nitanga mwune, ayana tanga mwune. Wadi ni sagano wao kuna nitaka kufinya singomana kuna nitaka kupeka sinveka kuna nitaka kuchanjana basi mama misaka sempre kuhungata chana kuhungata kwa hanya gari furasa ya utumi macho kongo wanya lamu kumuka ma baraka basi wasetela maitala uninja kune kati uniki
1: mama kilina ja nka munga peka mavinditali usisu unga ziwana ni wafana ni mahora
0: Nisinza kuguhetela.
1: Usu unga wadu kuhetela. Jatimezile kuchandisi uduwa nga kata kukwangula wafana.
0: Nichi sinya nguntama we.
1: Wanawele kusinya kule?

0: kangenisa ngumali pelo mes pota ninga pa hapo un mili o tinya jungu diskolo pelo pota chu ena chingwa na mali automate. Kaida wari chimwani ba basikati kuchonesa.
1: Je anu muko una experience ba madara ba mungu titi mwagela ku mahorana. Vatumela kulayo.
0: Eh ni na mana ho kulayo. Ndiwangu ni kulisirisha mapola makato wose. La ya wa kugumana into basambude. Hambungu kumana mwana tanganya ni chimbo chokwa bato. Ucho bana wangu kase. Bana kona kya invose.
1: Nusa benat.
0: Por que você para aqui? Você me. Você não me vai pô. Você não me nyamja. Una dano kuna bangula unopinda upanitingana mwana kama chwa mana vosinya dhama kutsibela kumukutsibela chishaviso uya weka nika manyana usuka nyana ucha mana no mikitale yano vosinya dhama unani vosho kumbe wala kupekwa ungani vosho wofuma basi pako nakhandi cha mwana tu poriso utume hande aye then he chidwana mwana na makota mashi ahandi
1: tinakarata
0: tinakarata amere mimi akubiha kaninga ntotala ngutwa kunigavani chikanini kubata temwa aha
1: ya masuka tahoti hituona kukamba masuka na yawa takuve niko vathu idiwa mwana arandana wa mwana idiwa sikati arandana ni wa sikati kamba wati maneto
0: acho ura kumaso isona ngone awu utule tembo kwakwa ni thumuni kwaku wathoma kandulo akachisunyarana chawo wata mapembeleta takuhesa ala kanga ho
1: eh no baba ku berandana ku cirandana jawo idu wansi ka darandana wansi ka duwa mwana randana ni wa mwana ka
0: ai ko marandana
1: mati man
0: kan zanga ti wona wansi ka ti barandana wansi ka ti kulo unga ko
1: kama hege to kuma suba
0: mas mama hu mun na wanda ah ngara ku ni sekisana ina
1: kutu kutu bane tu
0: nada
1: taho to madala takuweni ko wansika tarana ni mbeni wansika eh wa mwana ni naranda ni mwana kulo
0: eh tu omba ku mwanangu kuranda ni sikati ane randa ni sikati kulo ai wansikati mungana wangwana ana ni into ala ku into kambe ku wa mwana ala ku wansikati sha ane tenye chigangiso ngu yu wansikati parako achichan parachani ngalaka ilo wa mwana para kuchi gangi sato hambiri ko wansikati wansikati katana kuma yesa
1: masiku ati hoto kambe vaka nikulowolana wo sizukuti mana mwendo womba sishira ma television kuingisa maradu tama hegeto ngutona hebu bota ni vovo mekelina mekelina waka chilundwe wona waka chilundwe
0: bahumela kwa sa uchopi nyangundela ndirini
1: woma zwamati mawe
0: matemo kana mbama zo porque ni mwana anda kana ningoti nikolele sidade wa muwa maso no zwa tukane ho mele magudunga nyi kanganya hambe ngutu kambe hambe ngu valungu wa utanda nganya ni bobota ngona buchopi magudunga nyi ngukupa ba lelete bangu ni bavele ku bangu te ba bota kotone kutsulene tsulu nyaka ndi nga ditanganya na kupa vha kwa lungu ni magazo lena se wa thetela nganya ulwa chi thetela chi guma chu cha lume loko ba chatu ma chatu otse kusanga chi kukhuruma kara loko ndi tsatsa ni mission vha tsula vha manda ku insa ku ngona humi ndi tsi vanga tsi monga uri sato sha pra khana nga hamba kana ku kusa ku mangu ku cha ku te wona eh no pa mate mu basi
1: ja nga mo chikolo nyu wa nyide
0: a sa budu tsi tsi bera ndi nga ditanganyana ndi kana ntata bucket basi na badi vacho kana kuna nokorola ukosolo achichanchana kule vacho kana tukosetira takwa na uchirolela vatsore chamana chipe chako chihokana ukwasi chiniya kana nga chinja ntsula nokoko wangu nditanganya na nichongana chibaketana changu kana tsimbela mwana ngwe ona kota kana chipe pa yini nitsula chau nichipe majanja anjanda hagarata
1: ngongutona ja hichikuni nganga mahawa uchisuka oingiswa ngosi mahorana hambe kambe majahama ako machengisa nongono kuyiwa nguhi usunguluka kuti ufela kuno kuchivaninga uchinavela kuvagela chan ngugwela niona mitsupa tsipa ioneka kumadembe
0: ani mitsupa tsipa ne iona kusula kukhana vana vangu era ka more regular porque madwali sa akumangi to madwali matangu chani matangu hayeka hemadzingu chan mabiringa dira homba era ko hopana kuchira kombela ku pele manage masho ngutunguti ni chila ayi gamu yo salansara ku singa inga mama jayi mamidile hi chila titanganyana tita tosala nyana sandukola kukungu. Mm. Mm.

0: Vana penato ku hi tiphera ku ti orientar. Mas unguta leti nga xa ti nga ti nga u na ni fusion tona. A swi vota khena vose xi ta o ta passat vose madan ni xate.
1: Vamungeleto.
0: Oh. Ngut loko ti vana ku cingela tona ku a ti amike na vose vose. Vose xa vhele xa swa komisa mi xate ya ri vose. Puri ku vose fala yeso. Nkamani u pede. A wu mi bwatu nkama. Xa u laya xani kambi ya. U na ni leswi.
1: Not.
0: Ba swi huma leswi ku.
1: A ni to kona vanhu va madala mwaloya ku u ti vanisa ku jan.
0: A ku xani ni ya kona hagari ka kona ku. Tanganyana ka yona xani ni pona hagari xa hambi ku phela xa ku gela kona na loya xa. Va phela ku kanakana ngo zona. To kana u xi nga swi chukula waloya. No poti chukula chukuka. U xi nga swi chukula waloya. U toni. Xa pra ku zelo kani. Kasi yona xikola yona ya ku dexi kanti ya munhu kanti hanya lo. Basha kani mbwa mwana kani mbwa sikati uchinga zo chukula mwana kwa kona wa loya ukule
1: timangu chani kambiru
0: timangu taku waifui
1: ngu taku udepende rongu bwona
0: jahale nkamunga shwa depende rao
1: basi kugelu tuna wa loya kizi para kumeniko usi gelu taku wa loya kuleka kwenu naku utitumele
0: tengu chitumele wakwa nkama ni godo ni godo ni kude shani kwa nivera kuchani chitendu rongu wana
1: kizi uloyu ugelu wakababa basi na chawe.
0: Eh hamba deni chanti zapiro kone mko chisukara kakata kwa vsho chata sila kutahela toto machaka machikana mapara to nyumbani
1: wasiselwandiwo
0: hako chata ndichela enkamanga chiti bona kana si tendere e khandi chitora la bata ngo mama mwe ya ku disco aku ko group wa mwe kona ilaura laura edi woronga maviu laura deni chanswa so tselela idisha sa masop iba visi aswa tendire era wona lokhuko ya into xibere xa rixa ntho xo da xiguta xibinza hanteni hali kwa xi khona ita nkhwale a xi binza ile fole xi veka hali xa ba sibrazi bra nga xmancha i mwana wa kona mwana iwa abdu la kansi kata kata khozela iwa sikata nga fira mwana wako vata mena tela yo semerre xa anta o tatule anga le kansi kata wako sen a cheta sambela ti ya laura lwe mwomba kwa khugoro xa afalis reja asali madalili adwa da tsula hay mashinana cha kontato milenge no sekeke milenge kuma swa ku bwentara xa ne para ku tsipila a tsela ku tsipira para xibela nyumba kwako o yango ku tsfora ra para ku abela nyumba ngusana para ku kasa ngwe mferenze kunada o dwa la ku neva la pe a tsukhara kha ba fisi tira nga chima tilumbana nene va ku dwana hono va tsula ene wa ni kongu u cha ho kama mwana ku khandino ko hembe laura e aperga upera na kunefa
1: ja vakona nafi
0: eh kha vakona nafi vakona ngutanga chimapo ri xikwembu xa wana phela ngwade ni xa
1: ulumbetwe kule yo kuja
0: eh kana ulumbetwe kha iti zi porque vana he vona vathu va pedi manje kha ndokhona va to aduloya xikwembu xa muvenga ku cheheta va vana kwa tiro va vana nga fa a tshisala yena basi
1: ja ke wo vonga ngutu va lumbeta ku va madala khona va loya ngudi hidi tsuku nado
0: ane khana ku disa porque
1: ngona wo khose wa khata kulumbela
0: mbona na khona khona na defina na phela ko lana ne ka chakwa na di bana di tsulo khene na hina khatu tsane khani disi aha te bangana mo dona di ma niku ni veleke lupe e khane nga ni ndo ni tshikana bana vangu enda u tsivilani mo tshitimani vha chama ndo khone e mamo atu ha tsivile vha tshikha mani tshi ma shoma ndo khone awu he wa ri tshikwa pana tsha ku tisela ku gwi watu wona nani chikopana changu ntisela kubasi nichika mukagari tekeno kula kusibira kutalifiri nkamane nsibira kumadembe talifiri ngasuka nichi tsukani mutara pale ari nisulani chabera porque akwanga ngamani sera madali wangu ani koko wangu overeka mamwangu nompoti chawo mana kam porque kuda ri kuphela ngoko wangu overeka mamwangu ani achiri nga mwana wako yanga nivereka xa anene mamwangu ani xa adi ningide ani anani loko ntshivela kana ni kona ni nga mwana wangu mashi aku ni nga tona ku fofola nga vhereka mamwa ku phela ni fofola nga vhereka fofu kambe kha wana ku mane ka wulo
1: e anu ama dala vakale mwa izwa mirende ya yingi ngutu ya ku ya pinda hambi ni sibejela ku emisa marumbu wa tikota ku emisa ku vhelela
0: eh nada eh nada ne wa ndisone zwano kule ndinguri sedati mama wangu ile ntho kuzati tinyokane ku thoma mwana hamba cho tshabara tshabara tsani to ekeres edinganga ile aya
1: yamikuluti
0: ya unganga wa phonjo wa uthe uphonjo wa uthe wawuziru
1: ee natikwa
0: ya ili wapo imazi nisi tumele kwenye kumba nesha chigegele itani chachimwe chujwa mwacho kanzi ngendo

0: nga la gonsa ko lo ni kan wono gonsa ko lo na la mana ko kan tin ko gonsa ko paran ko ta ko chan
1: na ko sela tom
0: ko no sela tom par ko ha ba cheta mana na do ko chaba chaba chaba uta tendana no chimati chimati kan do ko la kan do wo chan kan ni
1: udula
0: ni dula fo ko lampa ko lampa antin ko
1: just tenda no jumbo mekelina umahatudi nga dimbiri ya kuhambi mabafana wanga ku emisa di usi kwa nyana wa mazotu zano wa emiswa pela ngu tsemu kukayona segredu nchi segredu nchi anu kusimama kunu kudidora
0: segredu notifuya
1: notifuya
0: notikwata parke shane meri mabringadera parke achinu wana nituwa kene nishikani kaninga di nchi guenda mabringadera yale oku ungaswa chine misa kwa mekele no sekeke anu wana nisala nchi mwanyo lakuja nisisala wana gwena nchisamba gwena chote
1: Nga duu sela wabu?
0: Ishi, uo sela nukubu bubata ako. Yipala hai dibuturi lako. Itaki isabela nyi. Dipala. Anla kukuma hai.
1: Uo sela saku tipi mele?
0: Wadu wani? Wadu wani?
1: Nadu wani boje la totonto.
0: La totonto. Shangutu mdu tipi mele.
1: Hina kusela kuza uu dederegele?
0: Ami, kante para ndederegele hakuna kuni zewa kuna sela. Singa kuni kugera kukana sela. Unga ti seri saku uchimaha tonzolo. Kula kusela uchitipi mele. Uchipimela kupara uchija, uchisamba, unahanya bank, intu kanapa kuzokena wasela. Shadita ku intu achua uga cha bangana, chula cha sena, para kuchandu, wansikata tanu kusamba, tanu kukene, nala kanya chani. Tabi. Wanyo kusi, ngani ngani puanzala, uni opo uwa chani, uwa ngulu yao. Tisele nga maku chituwa mafida yako, unahanya bank. Uchitima hisa huku. Atusodombe na huka, huka hapa. Utoka na tempo nyale huku huka hali, masimbo makuwa. Ako shatrong mati manga gohetela mati akona kanisha tinyemba kanisha nisi la kusha maji mati magwedi timamisa twa khaitisi ma afu chama chichidi kan kombeli ntong kan kombeli thapa
1: no ka uti dimere
0: uti dimere maji madal
1: e hidi boti ndo kona tsano ka sera sera si jana jana boti ndo kuta ku sela totonto basi atsano ka jana jana dundata
0: eh shaso sanaje Sakuja. Samata wakaniti nyama kanichani. Hii kaniketi. Swa haka wadwa. Ngani dani maserefeja kupuri kanisa.
1: Kuseli serefeja? Nijigusha wile serefeja ni sobu uchataji?
0: Sobu. Nikuya ntumbuno. Pote njisela sobu wukumbe malu kuwadu kumizu. Na heta defige nisiji. Tengi nijivalo apititu.
1: Ha undaku serefeja.
0: Nesera fashe kampuni kane dwale kane chan foni chi selabanse na nena vala pititi akuja hambu kutimata total
1: una kupeka chi kalisana cha
0: kwa kana mutomi wangu ane chi kombuka ni devu zanga ningatone tu basi
1: i devu zanga kuninga kusela
0: kane tizi akone hanyo kwa mafoni kane na nyangu chan mwana mungulu
1: maji kusela ta kuiza jerara nada upindi sambi
0: wadwa sambi wadi hada hodi siku dawodi siku kungala ku mali Masho disari wadwa wada kanani maji. Kanisela kwaza nijeshera kwaza kwaza. Wana wadwa sempre kwaunga ni ushaka. Kwa jisela wadwa wako maji. Na hodi siku umalika kudisela wadwa maji uchukupindisa. Umahisana maji kwa singatona. Hamungu wachulungu hamungu wa mahatu. Umahatu wane to wadwa. Na hodi siku upata kukani tu. Uchisela ni maji kucha. Kasi ni maji kuchani malelu wako na utala kinyukumba wadwa mwini ngasela kwa zanjapindisa disiku na wana pero wana disiku uri hako hanya mani kwa kukua upeza kao
1: fufumi kilina stent anu jidade kambi wanga chitipekela chupojila na chagwa
0: kambi unumfala penaka unoswela
1: ngutana fufumi kilina ngutu senu kangamu uombidi hawa takuna ni vanana uvide udina ni uwa mwana kambi hinga chamusela ngutu senu kabanana vanana vangana kuna
0: vanana ni Bafana bani wengine kwa tulona tumeli. Zanda kachora masingu. Kuchona chikwa. Nguwa wana, mwana wangwa tumeli kali. Nikuta njitekwa ngumanyani, anga teko, anga felongu msika toko na chikene. Kuma hina, timato kene. Watu la chani siya kama janu gwere nijika mnuwe anta karnikane, mwana na mango cha.
1: Ja utumwa kwa nakuwa dichisha wachan?
0: No.
1: Wastentana?
0: No, kanteka nkwa tenchidi. Nisha mana sisi kapa kapa na kwa nani timbuni mulo kwa kandi na ugwe nisha kapa ni nani kapa kama ni nani kuzula hai ni yako mbela kinyia tani merkat nisha mani chati kala kuna nisha mani chati kala nisha sengo anete mando kani maja akungo kanga matengi nisha kati lungi

0: Owe nkama wa kuwe chitani nangona kuwa matimu hidana ni mfowe tuwa bilio nyangundela kaseji hitisela matimu.
1: Matimu aditsiku.
2: 4 ka agosto wa didembe da 1984. Kaleka Aldo Volta atsewa Afrika Occidentali diti kodi nga gwitisa kubadi dana tokona ngudona Burkina Faso. Ngutitsiku da 4 ka agosto wa 1984, Kapitan Thomas Sankara ayu wakecho chikati angachiva achitsanganisa dembe dimwedo achifuma sanaka kuweniko adivide achihumelela nkuba dimahede golpe di stadu avide

Radio Msambiki stichi cha nyambani hichi tswa kasuganya munhla nzima ya umbiri wazibile kuhonza asiku gaumuni ka hweti ya mahuwani lembe 2026 mitirita famba kala loko zvita kumeya no itatikweni ga Msambiki hi shashamet loko zvita ku 21 kunga hekalu ta kuma mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiku hi kanzakanyo kusukela ntsindza ka mitiri ya hina ka maputsu ntsaku ka mahungu kusukela ntsindza ka mitiri ya hina ka maputsu zvitava zvisikota akumungana muingisiti hi wuya hi ta ku hengeletela tihloko ta mahungu lawa matiwandza hi 22 xatikweni ka Mozambique ntsaku ka loku hi ku hengeletele a tihloko ta mahungu lawa matiwandza hi 22 atikweni ka Mozambique lexi tulandzela tinsimu ni mabulu kasi bya swi kota ku famba kala 22 xikhati cha mahungu ntsaku ka loku.

0: ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Matrix, mali hi xihatla.
1: 21 ni dash minutu. Usiku ginani ku humula kunene ntshaku ka loko ti hitile wa zibili loyi. Ena hi famba na wena hi tisimu ni mabulu ni swigavenga swilungisela.

0: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki batsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati wa shikota kungena ka internet banking kujilava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munhu wa shikota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, ti kompone ta shikota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo hekutirisa a conta ya kompone. Akavanhu, mahala kurumela ti chapau ka ti kompone kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Un'wani tlhamuselo wa swi kota ku kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi chihatla.
1: Munghiseto wa ku rhandzeka ka xikhati lexi hi ka 22 zora xa tikweni ga Mosambiki. Seta watch gi famba hi tindlela tinene kasi ga longoloka ni le ga radio Mosambiki.
2: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: RM. Chikati cha mahungu ya provincia ya Inhambane na Manuel Shimel, Wingset Guiné.

0: sala kuti
1: shavisira malufani mamboni mashanga pimento shavisa kanya solo
0: kula ula kamungwe murimi wa govuru kwatsi kwatsi nofu mamboni Laura Frank na aku a chirimchanya nwaka cha famba hila kula vekileko
2: le govuru hita tlhela hi tlhela andzeni ka mahungu ya lawa zwa leswi hi ta tlhela hi simama na yena a ri Mindu Masingi kasi ku ve a hi tshayela leki giyela naku ni mutlhangano wu mahiwaku hi varimi kwalomu ka provinsiya ya Inyambane.
0: Akewa varimi u tiveka ku kota Union Provincial de Campones zilomu a Inyambane wu kona hi khikhichi mu tsa madistritu u karhi u nyikela a swigondzo leswi fambelanaku ni patsano. Varimi va provincia va fanele ku tiva a ku tirhisana hi patsano hambeni ku tiva a nawu wa leti fambelanaku ni ta urimi hambeni ta maakela ya tiko. A muvhulwa loyi ku vi ku sangula a swigondzo ka 25 zin'we a varimi va kuta eka mitlawa ya ku ringana 10 zin'we ya distritu ya le ka hun'wini na va gondzisiwaku leti fambelanaku ni ta urimi. Saida Melia na ku hi murengeli wa Union Provincial de Campones hi loyi a teku nga lowu a varimi lava va nga lomu ka ku kuma a swigondzo leswi va ta hi le ka miganga ya le ka Dzakanyi, Chinjingiri, Kovani, Mbenzani, Mbingwani, Sefani zwin'we na Gija.
3: Leswi swi hi swi lavaku hi ku a ntirho lowu wa wurimi o lomu tikweni ku kumeka ku fanana ka madireti entre vavasati ni vavanuna ni tijove tikuma a ku fanana laha ka miatirhisela ni mamahela ya swilo swoke leswi swi mahiwaku mvunguvu lomu ka masimu a ku va kuma na vona wo a vavasati na vanyi maduwati titulo duzo da aprofitamento de terra então porque swi kona xihena xi ta ku na swi woneka ku a vavanuna hi vona va tselelisaku a matitulo hi mavito ya vona loko va nga hi kona laha kusuhani a makampanya lawa ma mahiwaku hi mufumo ma ta ma hi pfukwa porque bava wa muta nga kona então a swihena leswo a Union Provinciale i tirha lomu ka ku byi hundziwa a xikarhato lexo ku kumeka ku wanuna ni wasati na vanyi madireti yo fanana.
0: Ku vulavula ka murhangeli wa kawota varimi hi xiyimo xa provinsiya ya Inyambane Saida Melia na hlawuta hi ntirho lowu va wumahaku wa ku nyika a gonzelelo ka mitlawa ya varimi hi xiyimo xa distritu ya hun'wini.
2: Bungile inakulori Masingi hi ta tlhela a guvhuru khwatsikhwatsi a tsindza ya xidorobana Nova Mamboni le ku ta nga ve ni mubuzi wa wumuni ku yelana ku ni ku ve wu kumbisa a titshomba ti humaku hi lomu matini wulole ma Mariscus kase a mubuzi lowu ta nga ve wu mahiwa hi wa zihlanu a taku set ka hweti yaleyi ya Mawuwani hi lowu wona wu yelanaku ni ku ve wu kumbikisa a titshomba ti kumekaku andzeni ka xikanikiso lexi a handle ka titshomba ti taku hi lomu matini. A mubuzi lowu hi lowu ta nga ve wu kumbisa hi leti telanaku ni timbewu ti rimiwaku andzeni ka muganga lowu hi wulawula hi mahila a swipfaki a maroxwa a matsawu yo hambanahambana a madzambani handle kambe ni mihambu. Akubanatu wa chikanikisu cha govuru Natalia Chivambu loko ni tiri ya Radio Msambiki ati handle kambe ka leti telanaku ni titshomba ti taku hi lomu matini a mubuzi lowu wu ta ve wu kumbikisi letelanaku ni zvakuga zwi bikiwaku andzeni ka muganga lowu handle kambe ka ku ve ku kumbisiwa hi leti telanaku ni xipetakulo musical. Chivambu hi loyi a kombelaku a vahanyi va provinsiya leswaku nga va kumeka hi vadla andzeni ka mubuzi lowu ta nga ve wu kumbikisa hi leti telanaku ni titshomba ta xipandzi xa Nova Mamboni a guvhuru kwalomu ka provinsiya ya Inyambane.
4: Ha mi rhamba n'wetlhelelo lexitshungu xa guvhuru mashanga.

Inyasoro yoke province ya Nyambane tahitapatsana ka hlakanulo wa hombe wa Quarto Festival de Mariscos aiteni ta hlakana hita hita kombisa ti prato ni ta ku hambana hambana ti bikiwa ku lomu ka ti kuga hina mashowa ndombe tinjanji maphanji zwo khelele zwi zwikota ku kubika hita hita mashowa ndombe.

0: Bungeli Manuel Shimeli hilo kuhengeletel mahungu ya provincia ya Nyambani ya kusangula hichitwa kutani ya umbiri hichitwa kasikulegi ga Nyamuncha hina hikona kasi zaskota aku hiku hengeletela a mitiruleyi ya sikulegi ga Nyamuncha kala loko swi ta kumeya no ititikweni ga Mosambiki
1: kana vula kama xirami kama mumu hi xikan'we ya ku sawena munkiseti u xigelo xa kumaka ka hina hi wumba nyandzu yo dia munkiseti radio radio munkiseti
2: radio Mosambiki ao serviço do cidadão.
0: Hisalelo hi ku va hi chaya tinsimu na hi famba kala 22 horas ni 20 minutos xikati xa matimu ya siku hi ku phinda simama na hina kala meya noite
3: eish pasamu tu é mercado nyinga mana sirinya ku hozi si engedzelwe ndi munya farinya sakunya marosa.

0: ku fana ni man'wani matiko ya tiko hombi Afrika ku sanguleni a Burkina Faso ku hanyeli a vahloti ni varimi ku ve ku tluwa ufumu eka tiko sangula hi 1966 1980 ku ve ku oneka a golpe de estado eka tiga umbiri na irangelwa ha Saye Zerbo loi yena anga va a tutumisiwa hi 1982 1983 ku atava Thomas Sankara anga tava a utla a ufumu. Mwinksit ahe matati yeye, hinako 4 ka agosto, walembga 1984, alto volta, tiku ga África Ocidental, gihamba gibitani wako Burkina Faso, ama timulawa. Mavi ma longiselwa, ma kela ma kheotelwa hamina, Ameriko Mokumba, Ideral Dumeneti, ibasu pilamchini.
1: Zile amatimu yasiku.